Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.